0: Adianam.
1: Adiana.
0: Jesus.
1: Ready by say Radianam.
0: Wadia.
1: Waya. Hamami.
0: Jesus.
1: Emma. Nikwajabu. Kuwa nisu. Ayaya.